zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babezi inkosazane sezulula bonomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhosi.